0: Mendy, di balak komet. At siya pihak kanin di makulia iya taliwala pa sekula. Wala kaya ni kulia buwaring iking sekula at siya mawat. Masehat ko dalak ko api-api, met.
1: Ay, iya kipagi kajin niya po. Kuwal di sabaru di niya makheke ni.
0: Siya niya po kuwal. Mas kula ko dalak